0: mi to nfun ni ni isegun lori ogun gbogbo oluwa ran ase yi si mi ran sinu aye mi ran si mi ran sinu ise mi ran si mi toko taya iso pe ran si oko mi ran saya mi ase yi si mi to ndide si ogun ninu aye eni lati ba ogun wi lati fa ogun tu lati pa ogun re oluwa ran saye mi Joradu ayebasa ase isinmi to man fun aye eni ni isinmi lowo ogun lati mu kaye eni o gba isegun ku o lowo awon afogun jani to ba le se ami loni yi aran saye re se ami mo ni aran si o ti o ran o lowo lori ise re lori oja re lori owo re lori igbeyawo re lori ohun rere gbogbo ta npe mo lara ani ase isinmi to ma fun o ni isegun lori won se ami loruko Jesu aran si o be ni oluwa wi o onkan tun yi pada ami ejo so bi ara Jesu oluwa wa amen sare gboro isiti isa bo se nlo ninu irin ajo kota miran yi ninu irin ajo idaju odun yi ninu irin ajo re gbianju lati bere fun okun ati igboya pelu agbara olorun nitoro on to le lo niyan bo se nlo ninu kota yi fun isegun nigbati satani ba mu idojuko wa lati fi ba oja fun idina lorisirisi ona nigba to ba ti ru apere yi pe olorun pe ko dide fun iranlowo re bo se dide fun iranlowo Joshua sama nigba to ba n doju ko hun ko hun olorun ni kin fi wa laye ohun ofun o pe to ba le kepe ohun fun iranlowo ohun o dide si o lati ba ojagun aye re kinidi nitoro mo pe ko le sese ki won nikan da wa ninu lala re to ba da wa ninu lala re ogun le gori re ko le sese ki won nikan da wa ninu idojuko re o mo pe to ba da wa ninu idojuko re o le sese ko gori re o da mi loju pe to ba le kepe yo wa pelu re lati gba o kogun ma ba gori re Joshua chapter 1 verse 9 oni emi ko wa pase fun obi Shegiri ki o si mu ayale ma se beru be ni ki aya ki o ma se fu o nitori pe Oluwa Olorun re wa pelu re nibi kibi ti iwo ba lo ibi kibi to ba te bo se nlo ninu kota Isa lati mu ki oro yi o se lati rowojo oro yi ninu aye re laye ka re ninu ise re onilo igboya pelu agbara Olorun onilo lati gbagbo pe ni tooto ko sibi to te Olorun oni wa pelu re lati gba be fun o boya o ti ma mu quotation ka kiri to ma ri je te bo se nlo ninu osu yi to ba ni igboya njo mo pe to ba se te kaka tan fi reject quotation losu yi o ma approve ise fun e boya won le ise kan ni wo de ma mu CV lo lati fe sise pelu won pe ko won employer ti won ki n gba o gaga bi ntoro yi so nje o mo pe to ba le gbagbo pelu agbara olorun o le gba appointment letter ti e ku lojo na lai satako embassy na tin deny wo nje o mo pe to ba gbagbo ninu oro yi to simi le pe ko si ntolorun o le se won le stamp visa ti e laarin opo eniyan ti wa de deni to kaye fun irajo lu oba o n le pa ipo giga oro re ti ni ma beru tun igese yen gbe ma so ireti nu ipo yen le bo si o lowo lai sare kiri o n le pa on rere o ba o n se process on rere o n yo boro mo lowo njo le simile oro yi lati je ko tun igese on rere to n yo boro mo lowo yen gbe ta de te olowo nitori pe ohun ta n pe ni oro olorun ko kin lo lai se saye awon ta ba so fun ati ran si o awa ti kawo ku kan lara awon ta ran si bayi to ba ri ami nla se loruko oluwa o ma se mo lara in the mighty name of Jesus Christ nitori ibikibi to ba te laarin osu mefa to ati wa ninu re yi ko to pari a o ma gba fun o si rere a o ma gba won fun o sami mo la ma gba won fun o in the mighty name of Jesus Christ ko sin ta n pe ni failure mo ko sin ta n pe ni disappointment mo ko sin ta n pe ni stand still mo ni ona re nitori ati ru aye re ni agbara sare sotele agbara yi wipe eyin emi wo lo sola ninu idamu aye mi ninu aini fokanbalẹ mi iwo lo de loro yen o soro dada o wipe oluwa fina le won jade laye mi pe fina le won jade laye mi e fina le won jade ninu aye mi e fina le won jade ninu aye mi e fina le won jade awon emi to sola ninu idamu ise mi soro pe oluwa fina le won jade fina agbara re le won jade laye mi emi to sola lori owo mi emi to sola lori ebi mi so wipe emi to sola lori oja mi emi to nsola lori aye awon omo mi awon emi to nsola lori igbeyawo mi ton duro bi alagbara lati ma je ko gun ton laye mi so wi pe emi mi ma o finale won jade lagbegbe mi finale won jade ma soro pe inale won jade lagbegbe mi inale won jade laye mi inale won jade ninu ise mi inale won jade ninu igbeyawo inale won jade lori business mi inale won jade ni ilu ti mo wa ta tin yo mi lenu inale won jade le won jade in the mighty name of Jesus Christ yoro sosa ibo ni won ba si kini tan lo lati ma fi kan loju kini tan lo laye e lati ma fi yo lenu ohun kohun to le je ami nla ni ko se loni ohun kohun to le je ti won dara po mo ina oluwa jade o pale won mo ninu aye o le won danu sami o pale won mo ninu aye o le won danu sami mo lo pale won mo ani o le won danu in the mighty name of Jesus Christ gba omi emu ko de gbori emu sa ran ase saye re bo se nlo ninu osu yi ibukun olorun to ma fa ire wa to ma yan da ire fun ni loruko Jesu Kristi Nazareti afi wa aye re ri afi gbere le olowo in the mighty name of Jesus Christ gbogbo ju ogbe lara re gbogbo ju ogbe laye re ninu oko re ti aye fi si o lara ti o je kiri o laye wole to ami nla ni ko se o ni wakati ase ni mo pa o oju ogbe na o gbe oju ogbe na o pare in the mighty name of Jesus Christ gbogbo ta pe ni omi je ikoko to nsun ti o se fi han fe nikan ni oruko Jesu Kristi Nazareti aso anu eledumare o wa oju re ri o bo onu ku o ibukun re gbogbo ti o ta ti ko lo bi oluwa ti nbe temi e wa loruko Jesu adawo pada fun o lopolopo mo ni ada pada ju ba se ko ibukun yen lo loruko oluwa adawo pada fun o dipo ibanuje orin ayo ko gbenu re ko bere lati oni lo orin ayo ko gbenu re o tun ba won korin ibanuje mo ise ama ti ise iyanu to soro gbagbo ni rere loruko Jesu ko ma fara won laye e bo se nlo mi yen ko ma fara won ninu eya ara re ko ma fara won she ami mo ni o ma fi ara won she ami mo ni ko ma fi ara won in the mighty name of Jesus Christ ota are fe ota are ko ore ri re lati oni lo ku tun dawo du mo ore ri rere ore ri iyanu ko ni dawo du ninu ile re mo ni ko tun dawo du mo bẹẹni yóò rí o nǹkan ò tún yí padà ògo ni forúkọ olúwa o àmì ńlá kan ni kó ṣe jésù olúwa wa àmì dàgbà wípé ohun gbogbo tó ti béèrè nínú àdúrà àánú lè ṣe títí ìgbà míì tá ò tún pàdé olúwa yóò ti bùkún fún ọ.
1: ìtàn àkókò ìbápàdé àánú ni ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tán yìí láti lè ṣe ìránṣẹ́ Christ World Overcomer Ministry ìránṣẹ́ Ọlọ́run Emmanuel ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi oúnjẹ mi bọ́ wa. àánú Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. tí ẹ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tàbí ẹ fẹ́ àdúrà àti ìgbaninímọ̀ràn counsel ẹ pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 070-6667-317-070-6667-31-07 tàbí 081-59-48-41-85-081-59-48-41-85 kí olúwa kó bùkún fún yín Jésù lolúwa.

Benue killings, we have been abandoned to our faith. What is that? What is that? Ema da wa da suru wa awon a olugbe ni a pe won bere sini kanra ti an bere sini kankara pe sanu aje e ma wo wa ni ran o iyanu loro wa nfe gbere digbe anu laye wa mbere depart Christopher Musa ko resign o bi defense minister ile si are lo soro resign ke ah Tanze bose nu se. Ise de re te owo waju ni Daily Post lo ko o. Won pe ko ni si peace. Ah, e dako e je peace wa. Until Bureau Militias. Ti won dawo ipaniyan won eyan wa do awon Fulani group. Awon ni soro. Won pe ko ni salafia kilode. Kilode, kilode, kilode o ore mi won lo de o. Oh, oh. Kilode o eyin Fulani group o emi ni ki so fun yin pe kilode kejogun omi e je ki senu dede sibin bi ki se memo ti a ba ti pada de a lanfani ati konu oro ni so se a nbo na omo Nigeria ku kale

0: ba fe kulu wo ja yin lori radio
1: te fe ma ta warawara
0: bo meta se nta
1: west radio
0: ni ke ma bo o
1: afeti wa gbe ti yin laruge
0: ubu wo gajara lo
1: come for your jingle
0: and advertisement
1: at west radio
0: 89.3 fm
1: gugu legelege ati lajo lajo
0: ile ise nla nla ati kekeke
1: eyin ile ijose patapata
0: e ma bo
1: e wa gbe wo
0: e je wo
1: e jo wo
0: e to wu jo
1: Oga ni master.
0: Ki le tun du o se na.
1: E ma se tabi sugba o.
0: E ma bo wa si le ise wa.
1: Gangba la wa lege titi.
0: Ile funfun pelu awo bulu.
1: West Broadcasting House.
0: Ni Alaafin Avenue.
1: Oluyole Estate Ibadan.
0: Oyo State Nigeria.
1: Elo elo
0: 07066165053
1: tabi
0: 08035093394.
1: West Radio 89.3 FM
0: Olorun gbọ gugun te fe oju kan lo wa
2: omi je oju mi mere anu re
3: ile aye ti a wa yi orisirisi isele lo sele si eda eniyan eleyi lo je ki ikoni agomagbe Wells Radio 89.3 FM sese agbekale eto kan ti a pe akole re ni edun okan lori eto edun okan e pade mi omo yin olorun mi omo layokun aya won ni ile odebode ni gbogbo ojoru Wednesday ni dede ago kan osan bi ti ya ti ma se agbeyewo awon egan kan yin ti awon olugbo wa si ma ni anfani lati da si oro na ti a si le ri awon eda oninu re lati se iranwo fun yin lori oro na o se ni anfani lati ma fi owo to ndun wa si abe aso e kan si wa ni ile ise wa Wells Radio 89.3 FM ikoni konga gbomagbe ni opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate ni ilu Ibadan e si le pe wa lori ago 08142335366 tabi 07066165 053 fun alaye lekunrere edu okan lori Wells Radio 89.3 FM tori re ni
4: e file e mo ikuro Wells Radio 89.3 FM ni be gongon le wa
5: and it sounds the big lord

0: lára orin bo se rira amọ bi gbogbo wa se wa so ise ri wipe kodake eyan nikan le daro nkan bi gbogbo eyin baba baba mi na se ba mi da soro yi na e tun si oju temi na si agbon bomi tori pe mo wa sese ri wipe aloto ale ro boya ibi ni arabirin yen se fun omo yen amọ le je pe ona tọlọrun fe fi gba lati fi tu gbogbo komo yen na mo tu wa tele ipase titi won nisin ohun ti ri eyan kan to je pe boya o gbe sile bi mama re se ma wa gbiyanju lati le je pe boya gbogbo re yo je eko ko fe ni suloka ko hun na mo tu je bi titi won egbon re bayi egbon arabirin tan so iko se pe boya wo wa nle oko wo bi awon gan na awon na o si nle oko ojo si tin lo lori won awon omo 18 years yi lo ti we mojo lo ti bi mo meji lo si ti wa lo abe orule enikan ko lorun ba saanu wa ni lagbara olorun olorun o ba wa yanju e o adupe lodo olorun adupe lowo gbo eyin te ba wa gbeto ope pataki lodo olorun oba to ti le je ka tu wa loni ka tu gbeto sori afefe adupe lodo olorun oba e ma wa gbagbe pe gbogbo ojo Wednesday ni dede ago kan san lẹmọ pàdé mi ọmọ yin ololufẹ yin ọlaumi ọmọ layọ para won ni ile odebode lori eto edun okan bẹyin ba wa lọrọ kan to n gbe yin lọkan te n wo pe bawo le se fe se te fe ka ba yin gbe sori afefe kawon eyan ba yin ga si e le kan si number yi 08142335366 le kan si 08142335366 ka jo gbo ka jo feti gbo ka jo wa wo bi gbogbo nkan o se se regi titi di ose to n bo la se edumare ire ati ayo na latu fi pade o ire o.
1: The program you just listened to is a repeat broadcast.
2: E file, Ayikuro Post Radio 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
3: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.

0: Eka bo pada si abala keji eto yin eto wa ohun obirin lori ikande Wells Radio 89.3 FM ikani kan gagbo magbe. Ko to di pa lo soju oja ni abala akoko inta mu pekelu fun afani awon to fe to se ndarapo won wa loje mo tun eleyi na so oni foran tari to nja ran lori alelu jara nipa nile Ibadan wa ya yin nibi ti ati ri arakunrin kan atawon kokan ti won bere si ni pariwo ni ilewosan ijoba ti Adeoyo Oyemetu nile Ibadan pe won gbe alaisan wa ni ale won ri dokita won ri bon ti da solution se ni tan gbe wa itara on na lo wa je ki won ma pariwo ni ile iwosan ijoba ohun gbogbo ipa wa lati ba adari ile iwosan ohun ati anybody ti e so ron pe e dakun ki wa lo fa oni e mo je san pe ko ja sasan nitori pe you still are waiting you promise ni won ni pe awon o kan si wa kani suru eyin o sugbon ibi ti awa ti wa nso ni bi awon ti oro se si itara ti won fi bere si ni arasi ti won fi bo lati so arasi ni yo baba ti
1: won fi owo ti won fi
0: moro na ese won jare papa julo iyen eni ti won ba nle boya nurse won to wa on duty so yen den explain fun won to nsalaye pe eni suru dokita bo sugbon ti ara awon ti o wa nbe ti ko le gba to wa dada si pe won bere si ni lo asomo arabirin na lorun koda ari owo kan to ti e fa pada nigbati arabirin yi fe mo wonu office re lo pe mo ti soro fun yin e gbo sugbon eyan lo wa je ki won pe o wu ori fifo on ma ko ni
1: ori bi be ko
0: lori bi fo jare ese on jare pin mo da iyen la wa n pe kelu a si ti so pe ni to ba mo bi sele na ti sele ko kan si wa yo a tu bo esi ni a tu mo a tu bo ma to pinpin bo tin lo lagbon be hun abala keji eto yi oni a ti sare gbon a gbon oro kan yebe yebe wo daada nitori pe oro na bu mo ti so ni alapin ni igba ta bere eto o sewo ma wo obirin lara awo obirin to je pe I like ka ma live celebrity life yo esun mo ha yin abi awon won mo pe kan pin moda mi mo te ba mo won won ma ni nepo baby ni mi se mo tin je be pin moda en ba si ni soft life ni mo fe ma live
1: fe wahala awon
0: fe wahala fun ra won ni je be en na ti e mo pin moda yo apa bi ta n lo ni Sherry, only gbajugbaja arabirin kan lori ayelujara won poruko re ni simi o se se igbeyawo laipe yi ni ninu bi ti o tin soro ni oro yi ti wa je jade to si u ti wa fa obirin ni obirin ko mo faramo rara o won o faramo kile labirin yi so gangan to fi wa di pe gbo mi si omi o to wa se lori oro to so o ni pe bohun te wa yi o gege bi obirin ohun le soro looto ohun gbojugboya ohun si feran oko re sugbon bohun ti wa yi ohun o mo nje seju ko hun se isu kohun si di eyin si lo foko hun
1: ati
0: spaghetti bo lati spaghetti mo kini o ti
1: ni doro ta won mo de mo nje
0: ta mo nje o o ni to hun mo se junu to hun mo se eje jare to hun mo se eyin o ni to hun mo se nu anything else ohun o le se o gege bi obirin iyen ti wa de ada pe gege bi obirin bo lo ti gbojugbaya o wa bo sita o bere si nso pe iwo obirin o mo na da o mo kan se ni o wa
1: inu mi si nkan kan ti enikan kan le se si nitori pe oko ohun o te on lo o te o toko re lorun
0: ko ba mo fun ni eyin je ati si lojojumo
1: ife yin o te lo mo ti ipo na
0: I want to say, I want
1: to try.
0: Yet you are down or pay. I can get you a penny. Se o ye ko binrin gba bo si ita ko ni igboya lati so pe bi mo ti wa yi mi mo na da bi mo ti wa yi ti ma ti e fe da na ge le ni kan ni mo mo se pin mo da agba mi e je n gbo lenu yin na
1: Sherry agbon be yen gege bi eto wa to se je ohun obirin ibi temi ma ti koko wole si oro yen o ni wi pe awa iya ka gbiyanju ni iwon ba ti Olorun ba fun wa se ki a ko awon omo wa ni eko ile Eni o so gan ni bibe na pe oro pe a wa tun le se taba an fo so abi iyen yin o iyen tutu ti lo jina iyen lo jina
0: won ma so ko lo fa pa won
1: se mo ibi to de ma tin bere ko to di pe o di ipo to de yi ibi kan na lo ti bere se o ti ye wa awa obi papa ki sobirin ni kan na lo le ko omo ṣugbọn iṣẹ yẹn pọ sọdọ awọ obirin oni wi pe ẹjẹ ka kọ awọn ọmọ wa ni awọn iṣẹ ile e ma je je ka sọ pe boya o ṣe pe dandan obirin naa ni ki a kọ atọkunrin atobirin emi ti ri ọmọkunrin to yẹ pe to ba gbe orogun amala to ba ru amala bayi tabi to mu odo to gun iyan a mọ̀ pé ayé ti di ayé ọ̀làjú gbogbo àwọn kiní yẹn ni àwọn nǹkan tó tún lè ṣe fún wa wà ṣùgbọ́n kí obìnrin gbójú gbóyà kó sọ wípé òun ò mú oúnjẹ ṣe kò ń ṣe nǹkan tó pọn obìnrin lé ipò tó bá wù kí èèyàn dé tí èèyàn bá ti ẹ̀wù kò ní owó dé àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé nǹkan tó yẹ ni ló yẹ ni ṣó ti yé wa àwọn obìnrin ká gbìyànjú ká rí wípé a fi iṣẹ ile kọ awọn ọmọ
0: fun imoda ebi gẹgẹ bi se mo pe inu mi dun apon bi ti e ti kọkọ bẹrẹ gẹgẹ bi iya bi abi amọ tooto ati bi obirin bi ba wo yin te so e mo pe eto obirin lati monanda ori bakan bobirin ba bo sita to ba ni igbeya lati so pe ohun o le dana ṣugbọn obirin to ba je pe o je o busy nkan to je career woman to je pe eni sokoto olaka facha ni ti o ti eraye
1: mo shin ba oro yen bo mo yin ba oro yen bo ke to di pe gba lenu mi yato si pe boyo je career woman abi whatever ibi ti mo ti fe continue oro ti mo nso ke to coming oni wi pe a ri awon omo wa to je obirin ni won to je pe because of the school ti won lo won ni anfani lati wa nile wi pe boya won mo ounje se tori boya school bi ton lo won kin dana lohun boya lo body nouns ni sin ta bo lo si university to je pe won kin dana opolopo awon anfani ona ibi teyan ti le gba mo awon ise yi o ti wa dada emi ri omo obirin to je pe looto o lo body nouns o de lo si private university to je pe won ko ni opportunity lati dana lati se to de mu gege bi oju se wi pe obirin ni mi agbogbo awon internet abi kini awon ero aye lujara yi lo ti fun wa ni anfani orisirisi to ba ye pe o nife si ni to ye pe gbogbo e lo ti lo ori aye lujara lo ti lo ko bi won se ndana to se se gbogbo nkan to de ye pe to ba se dada to ba se awon onje nisin le so pe ko ni anfani wi pe o joko si abe obi e lati le ko nitori pe o mo yi pe nkan tiju ni ewo obirin to ni pe o fe lo ki awon iya oko ohun nigba to debe awon ti ro wi pe sisi ni omo awon mu wa sile normally ton ba de se nse nile won won fe ro amala won ti gbomi le na o wa de bibe o ba won ton se mommy emuwa ase ko mu amala ro ni igba to gba orogun to ma je lo mu gbogbo elubo lo da sinu omi ni amala ba di okuta lo ba di bo ni o se awon si ti kuro ni odo e won ti wonu le lo pe ayawo omo wa o ti se kini nigba to da elubo si onje ton lo wa di pe kini nkan to ma se bayi ma ko na amala ma se nri asiri batu se mo iyen na ye pe se yawo lo wa mu wale o ma ti ri yawo fe
0: queen mother sugba ye don na ma n se gbogbo iyen
1: ohun na ni mo fi so wi pe se mo nkan to ba ye je do ni o ni wi pe olaju wi pe aye jo yen ni won se bayen
0: se ri mo ni personally mo ni su pelu ka ma pin awon most of awon kan ti down lori olaju civilization pe olaju se mo ko olaju tan so o ti mu aye rorun eni te ni koko ma mo laro ko mo da bi ojoro se mo ko ti ni ero ti n ba yan ro amọ
1: be ni
0: ehe mo si mo awon to je pe celebrity iru eni ti o to soro yi ti won ni nile to je pe to ma fe ra mola won ti mo bi won ti mo ye liter omi to gbe lori ina kini una kan ra plug ye ti o mo ro fun won emi o wa side eyen o sugbon emi lo si apon bi pe ka ma so pe kobinrin jade pe nkan bayi ni mi le se nkan bayi mo le se to de ma nfa saba fa kawon eyan ma tagobirin yen bi pe o mo n to n se se oro mi ti ye yin point mi ti ye yin lo ma fa to je pe te obirin ba ti e gba gboju gboya to jade so pe nkan bayi ni mo le se gege bi obirin o nkan bayi mi le se a wa mo fi awon a example aye john pe laye john o obirin ti mo se re obirin o leto ati bo sita so
1: pe se mo yi pe eh awujo wa a ko si bi olaju ti ewu ko de a le ko asa wa kuro a le ko asa wa da sonu wi pe ohun itiju ni ko si bo ti wu ko lowo to ko le so pe oni machine to ma be ru amala to ma be se onje to ma be se gbogbo awon nkan ti a ma fi ara se tele ko wa duro gbangbe yin pe o mo se awon kan wa to je pe ki se pe boya ta imo se ni onje kan lo gbogbo awon ero igbalode lati fi se nkan won fe irorun fun ara won won de fe je ko se kia kia ju ita won ma fi lo oya boya o tele tele o ma lo bi wakati kan lati ma se awon nkan ero igbalode ti wa lati fi se awon nkan yen lati je ki yan se ni asiko kia kia lati save time ki se wi pe wa bo sita wa ma yan fanda fanda ninu inu ibaje le mi pin si ninu awon nkan ti ko pon obirin le lati ma fi se yanga nita awon mokunrin gan to je pe awon gan won ra gbogbo awon nkan yi won o kinu won o kin dun lati le fowo gbaya yi pe obirin ta won mu wa ko mo
0: arabirin ta so re yi si mi o didi so ko oko ohun ohun ti jo
1: e je ki so fun
0: oko ohun o ni problem now e si mo pe baba ti roko ti o ni problem pelu e ki lo tu ku
1: Olorun ti ba se oko ti o je pe o ni pe ko ni problem o gba kamu ni
0: o gba kamu
1: o gba kamu ni e lo wo to ba ye pe o ni anfani lati jade awon nkan ti yawe o le se yen a ma fun wo ra je nita to ba wu o le se ju spaghetti so kon se rice nisin kon se onje mi ko kunrin se pon fe je asaro ko fe je awon orisirisi onje o fe je dodo atewa ko se pe emi o ni time fun yen mi mo se a ma fun wo ra ni nkan ti oko e gba kamu ni ni odo temi o mi o le so ewu elomi o oko e gba kamu tori pe o fe alafia
0: sheri speaking of kamu ile temi ti dada in pe number tas ile ti mo ti dagba maami to si mo na dagan baami a ma so pe onje re yi odo nigba mi baami ti pe mi joko kale nigba ti mo fe lo si ile oko pe wo temi tope o mo ni o sori bo ba ti fe koko re wo ta ri ipo mo na dada ri ipo on fun ni ounje to si dun mo lenu je ko mo taste ounje re yato si ounje ita eyin o gege I'm speaking from the angle of a father ba mi to ba mi so gege bi okunrin boy mo wa oda pe nkan kan ti ya to je pe awon okunrin awon odo isin to je okunrin won boya won siju si agbon bi pe dan ni ki obirin fi ounje ma fi entice ni boya won siju sibe mo toro emi ti di pe o da paye ti yi pada koja pe kokunrin ma so pe onje
1: e kan ro be ni okunrin te ba fe seri ona kan lara ohun ona teyan fi le de okan okunrin o ni pe ki obirin mo onje se ki se gbogbo okunrin ni wewe te lorun
0: ata emi pe awon okunrin
1: ta even awon mo odi oni gan
0: e je pe number
1: eyin lowo awon ibi ti won tin ta ounje to je pe ojulowo ounje e lo si bi ton tin se amala ton se gbegidi ton se obe gidi e ma ri awon okunrin ton ni owo lowo pelu moto won dindindindi won ma lo ma to ni bi ton tin se ounje ni kini idi ton fi nwa awon eatery ti won le se ounje dada si nitori pe won wa satisfy ninu le ni
0: pe yawo won o mo na
1: da yawo won most of them yawo won o ni asiko lati elomi o le mo se boya ko lasiko elomi ko ti e mo se o ko de fe wahala owo wa lowe a wa bi ti won tin se a wa lo e lo te ba mo awon joint bi ti won

se soro be ni won bile re pe se bi mo se so lori ha omo birin dori kodo en miri e pe be ni ko soro lenu ama miri eyi tin se apere wi pe bi pastor se so be lori wani laarin ojo melo lo ba tun pada de o bi pe daddy on ti mo so lojo si ko yi pada mo tun ti gbadua adua ti mo si gba en tolorun ba mi so na ni ba mi so pe mi ni iyawo arakunrin yi to eh in kameji mo ni o se to ba n pada bo mo ni yato si pe o n bo to wa so nkan kan fun mi iyun e ni ri daju pe o so fun awon obi re na o eji so ti so fun awon obi e olorun ti so fun won kini on wi ani eh ngbe won ti so kọlọn ni won ti ni ife ọlọn na ni ko se ife ọlọn ni ko se to pastor la won pe awon obi arabirin yo pastor koju si awon obi iyawo wipe lojo kini ana tomo yin wa ba mi mo ni ko fi to yin leti abi be ko won ni be ni leyin to fi to yin leti tan to pada wa ba mi oni ke yoju si mi e wa won ni be ni mo bi le re wipe oro to mo yin so yi se fowo si o ki le wi fun alara won ni won fenu ara won soro pe be ni pastor ni awon bo awon mo wi pe iru nkan bayi le pada waye o abesi olorun mo lu pastor yi logo enu tori wipe bi won o ba gberu igbese ti won gbe yi o se se ki won ro nkan mo won lara mo ri opolopo eko ko ninu oro yi po pastor wole won jade ni won ba lo mu kini ohun wa ase pastor ni akasile ohun to nsele won fi han mi o emi gan fo

0: Emi gan be won danwo ke edakun aroka roka ni mekun asun dawa o baba ni aro didun ifon ahoro adegun
1: asun ni o baba ti gba lai lara
0: akoko re to pa won lekun pe oro awon dori radio
2: o ma soro mande
1: ma ka pe ni o baba
0: mo se leri fun won wi pe won o ni gbe won.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ekalema.
1: Hello. Ekalema. Afa wa ji kan.
0: To.
1: That is done.
0: Eshun.
1: Eh, asemi ikan to se ni pe igba ti anti FFA o ku yin.
0: Hmm.
1: Eri to ko se ni body so ko fe. O ni Olorun ni.
0: Hmm.
1: Olorun wo to so ku ko fe. Olorun wo ni ti so ku ku ma fe mo ni si. Ebe ni ku ati ye o. Ati babe o. No ti ba so. Ba so no ti ba so before ko to fe. O mo fe ni si. To wa ya ni si ko mo fe o. Ko si ke to fe si. A baba ti so pe e ti so yo fe. O ke to ka won fu so na ni e to ya won fe dale.
0: Hmm.
1: Ni si o mo tu de ko mo ni ni o fe o fe fe le o mo. O do mo fe. O si ke to ni. Ike ba ni ko to ba ti ba so ti ba ti bo. Ko fi le. Nigba ti sa do ba ji. Lo ma si. Ko si ke to fe. Ti je je ti ba di yo ma si o wa de so fun pe se ba nso
0: to e seun o

ibi lati mo dagbere lale toni oro arakunrin yi mo menu ba tori pe mo ti seleri fun o le mi kiri ni ko to di pe mo roro fi wa lenu wo o si ti se die amo mo ti seleri pe a gbe igbese lori oro na Olorun o ṣaanu fun wa. So, hey, amọ tẹsiwaju bo ba di ijo mejo lase olodumare. Gbogbo e ti n bẹ nlẹ naa, Olorun oba oke yo ba wa yanju e o. Ẹyin tẹ pe mi lọsẹ ta lo tan yi ta lori ofe lati pade, e ma binu. Oye yin naa fe pe mi lori awọn kankan tawọn kan ti n ṣẹlẹ k'Olorun o to dariwo ko to di iṣu atayan yin. Number mi re o 08058816462 e je npe fun yin le kan si 08058816462 oye fe aba yin pari awo laarin eyin atoko ataya yin ore sore alajogbe aladugbo won fe to yin dun yin won fowo lagba yin loju so Olorun o ma ba wa se an lo loni o atun pada bo lojo mejo lase olodumare a mo be obe ni be so atelese a be na o a fi inu ibanujẹ o wa ni bayin ninu ibanujẹ lase olodumare to ori apata Kristi o la wa lete n tesi o se ki ma tan yin eru keru kan o tun ba wa mo loruko awon ta jo mu eto yi wa se ti gbo yin latori awon alase ikanni yi Samuel Oma Delere Onlolowo Button ni o to eyin titi ojo mejo ta o tun lori ofe lati pade ire o ipade wa bi oyin o dabo.

0: aluko lolo sunle kele kele lo de kefo. Olugbe mi ka omo to so radio apostu yin tun ti de o. Akoni okunrin to bu tutu sile teru tomo. Lori eto ko to dariwo nibe to lugbe mi ga yo ti ma pari awo. Laarin loko laya ore si ore to fi ma ladugbo eni. Tori ko gbodo dariwo. Fun gbogbo eyin ta npo loju o. Eyin to nfe to dun. Lori eto ko to dariwo lolugbe mi ga omo to so yo ti ma yanju e. Olugbe mi ga omo to so. Radio Apostle Sasha gbera nle ko dide ko tun wa yanju e ko to dariwo
1: eto ko to dariwo balẹ bi arandeke okori atagbe onile apo otun o ye tete ke sonile apa o si keye lo gbo ko so fun toko ka adana o gbo kuro fo be olugbe mi ga omo moto so de eni ta run de abe mo pe n ta run yato sen to yoju ran ni radio apostle lori eto ko to dariwo e je ajo gbo.

edekun eje n toro gafara lale yi won o ni le fi ohun awon toro kan sita o tori pe bi toro e se si ha ibi to ni agbara pupo ni ko wa si di meji ti won fi le fi ohun won sita iba je pe bi omo birin e se salaye loro se ri ni eh owo kini nbe nbe eh to le ju be lo agbe won ba fi ohun sita ama bo mo birin se soro be ko loro ri sa wa ba won eni eleni lo ko je ni sa wa kun won loda ti se ti won ni in tan fi atun se si lori sa wa ba be je ni ah edakun o gbogbo awon omo birin ti niyawo e ba n pe won sibi o omo yi arabirin to mejo wa omo odun meji din ni ogbon ase opolopo awon omo birin aye ode oni awon gan funra lara won won mo bi won lo ohun ti won si n ri lasiko ti won wa gan ni won mo opolopo ninu won e mo si mi gbo o ke se gbogbo won o amo opo ninu won ni o mo bi tin lo laye ohun telomiin tun wa fe ninu won ko ye awon gangan ninu opolopo awon omode birin aye ode oni elomiin oju koko ti won pe ni oju kokoro kokoro n gangan inu oju won ni n gbe pastor ni mo koko lo ba iranse olohun alaye bi mo se gbo ko won mo ko wo wipe bo mo yin se soro fun mi sawon won wa ti o sinu oru nkan to n so yi o si ni pastor o mo o won mo to o da na o mo ba teko leti mo dodo pastor baba eku dede asiko yi o eku ise oluwa oluwa yo mo so agbara yin dotun baba se ami mo salaye ohun to gbe mi wa mo soro ile kun omobirin na tele mi Daddy, sa, se mo, won la won mo o. Baba koko bu serin. Boni, o mejo wa ni o. Sori eto o koto dari o. On to si so yi, nigba ti mo gbo gege bo se so. Mo wo ye pe se o ye ko ri be. Tan mo birin so o tu ale mo si pastor wojo omo birin yi bi pastor se woju re mo ri o sare teju mole kai mo ri contenance